Rinsa omnyamsa depka vom are fokuto ajuk gunla nan agolye khudyuk linan adon thodingmo alongo rinchong sakamdun ka thupi arisa rungsar vom fudingmo senong o unvom arisa agolye nong o.

Rinsa Vomarisa Liplipka, Rinsung Sakumdunka Pitun Ait Adesa Tianlut Un Ureka, Gyutong, Yangni, Nature, Calamities and Safety Aplong Thamdun Matsit Nimo. Pitun Are Liba Gunnula Yunonchu, Ait Adesa Tianlut Sa Aring Un Ursa Gyutong, Gyutong Are Re Linun Malatni, Linun Re Malatni Ait Adenun Macho, Sathashus rezong linun kayunun sakchin lamukhutni. Arepong nun re murosong sa bamset sa li, zuk thobu, thukbi thamli, tunglom un vartoka log buhachyo. Un satet sa re chudola palkhuchyo. Un kompisha pong sa la duptong pong ka la kidak chundong ka latnung jokshyo. Tingsong kayunun yungan, ait ade sa tianlut pongka, matli, rutfot, ung sa anup, agyap mu sosa tip, asonlut, gyap, siong sa punjok pongka, mizok siong, agyap ngugat gongne are pongsa atiyunri, agyap kayusa liang, rinjong kala, are mundo bamnimo. Agyabdo rutpong nong bambu nimo, sreka morosong nun tsu pong la pal thubu nimo. Tingsong sa sutlun pong kare, agyabdo kayu nun rutok nun morosong sa amak munbu, inga song satit morosong sa lipong lok thubu, arizong sa sutpong tyodongan nimo, arire thang aringam. Ait adi sa

Rinsa vomarisa liplipka, peten ari aplong lodola thamdun matgadba, alongri ait adesa tenlutka aring matlil, ari lom sulom gyeshongri abi aring matsitni. Along ari atyan pongri, linen malatni kayum tumkala mayuni, o munbari kayudo gyunun bamgadbunimo. Arizong atyan munba, pechoka matli ladba, kayu sa sumkari na lado liangka plosyong uncho, sa tatichong uncho, utaba latwambu bekado kayu titmuchukni, bamgacho, uloman titnan abeka telgongre kayum lodola azin adokpong zokucho. Uloman ng dungmuchukni, arizong ari agyabdo tobu nilyo, udo gongla arisa aring matba, maddo gacho, Athyak pongka adzun bu tham pong nundo cover mat khut gong nam riu hyo un olom do ung bru pong do blen nun. Up nom ka do ung pong blen nun do anup pong ngun bam gong ni lom ureka liang ka lom mo chuk ni un kayunun ubi do agyap bam mo chuk ni. Driving pong la mat mo chuk ni rut pong nong vambu ni gong ni. Uri duksa liangka dunka bamuchukni. Uri pongdo mundelbu tadusa mo pong zok mozok ngagad bunguncho. Denjo mundbu liangka damage mundbu liang pongkala li pongka bamuchukni. Kainun bongchi lom botobu update pong ngagdo bamgacho. Sutlunsa nangsin kakayu li lom plunun lomgacho. Are kainun sutlun pongkala. Tio to bunimo, sitet sari, rut fat nong bado, tung vopong lomba arisa, tupal tombulani, kayu ting song la tiodo bamnimo. Unun mad bado, arizong sa atien tien chong nahando, kayu nondo girgadbu, muncho. Sata lacho, muyuni, udo gongla arizong bu tien bari, tung lompong la, loxu, liang lom. Import mat mukhutni, o ngunba kayunun azom zoset pongla, aduk nahando kayunun chandik matun tho khut gong nam riusho. Tachata mayundo gongla arizong somyang, so latbu suknim pong kare kayunun yunun la nahando matom nigong nam riusho. Shu matun go gongni, tingsong la so agyap yun busa, dundok nun matba lompong agyap do fotombuni, olum ngunbare, lom ochong aduk ngun gongre liang lom kayunun Tampong budi mukutni. Olom ngunba kayu abi bambu songkado kidukla thob kuchyo. Are atyanun morosong sa chusetet palil thobuni. Are kare yung un. Disaster management sa morosong nunla. Agyapta rescue un. Relief operation pong macho. Sinla are zong sa atyan doka zokshong. Shu matun. Unun matbado. Unun kayunun tiyonchong nahando gyoshong re talkshow. Lodola tiyonchong nahanre gyoshong do talkshow. Gonun chado lihatni arizong sa aringre tilodo malatni linun sut glongnun malatni. Unun matba sulom gyoshong un arizong sa atyon lom sulom thorshong re kayunun yumgacho. Atit dilung kususa atanbu linko abido lungchongshow. Lodola rin chong sa kumdun ka vorm fooding mo sinong o.

Na sing se yung si so mi me tistano rangit kak su ang larik lungmen bahim sam megen samlo akhep sumla bache chure kon sam megen samlo le se kha sang satsot sarang kebili ira kira banga kon ing sibung himlam no yom banning sang chokara alla yammo ang amim khemla ba khemla ma re e ba ang latik sam megen samlo yammo ang tondung la patta kon sam megen samlo samme pa maitabir yak thung no anita yak thung ma sire khuni Ikla owa samlo le amet kan miki fungin kan sammegen samlo nang khepsum.

Anige ing sebung ba muklep isi yun dong banga si mukteng sumbong pe mukpek ma chogu ba le chogu le. Ba ka hakan sammegen samlonu tong dong ayin semmo I nak ma yem kere te chure angwa. Tandi kang nu si chan yak tong timbe in ba ka hakan yemmo tarum beng te ige khem ba kharak le lagi. Anga izaba samal muringla semmo inaka semmo isewaru chokma ang pangen mintuk timbe heksing.

Guzuzambo, Dilungti Khang Gantoyi, Pisam ki chuse nga dungdi phiki nga chi pangin minto dejong pe lerim khyabda, samanawe thude na de lungti phiti juye pe phamlenge ta jimbo thamche khampulo nga rinzing ladin dejong pochale phisam dile tha lerim nalo ga su shuduyin. Lengge suki nga chi lerim de samanaduyin, Medium web ki meter nija chusum chusar kesum din kilohertz chikton jibja shi FM khanchen zenga megahertz chikya sum dile news on AIR mobile app nale. Tharing zanyim namlo mifo talay dao jipe ki nyer gui chiling nito nishu chatu loy dao tuke ki che jibshi. Dile tharing ki nga chi lerim ki tendal gobyam chukto imelam nawa thai shingham le.

gekha thopki chenriko kal landstainer gi thungkar dite ki khokapna chisung phyadobe kambe siwacheni khongkira kya ki korle ta kya ki chokpo mando ke po ye pobe dinangsha ebio kya ki chokpo ki digju ki khongki shipchi na di ki di ki shese de khongki na bobe divyadi khongki kya ki korle na yepi yani dem kya ki chokpo mando wi ki korle na yepi chale disulo ta mi ki cheten ki korle na yepi gi chale gi odilo thenso phyaji tharing ki nimdi yani khongki thunkar nimdilora jamling kya jimbo phingge ki nim lapti gi chisung phyado be nimdi chisung phyabi tenji di nyengkha mebo yani kya lem odna cha mehi kya Tengke yani kya diso pinje ki ta di gi gokho tengka shuk pinje ta odile rangi solo yani kya jimbo pinke diso ki rangi tenlo nosam matabo pyate mi jen ki che solo sungkyo pyave ki tenlo pinke ode pyate ki rangi kya jimbo pinke chulo tuji legbul pimbi ki tenlo ya taringi nyimdi chisung pyadobe khadi chuki lame na ta ringme nangsha rangki zule kya tendi ki jengki sisulo nosam ta di ki debhyati ki jimbo pindobe kya jimbo di thamjele bomshu jimbo insi lapti ki laptobe dile tamdi tendam ra i khambe shuwa cheni kya jimbo ki phyati ngaja ki michi ki Sisu lo sumkyo piachu kembe dile shirap yepi kale nyongde yepi gi nepochi lo ngasya ki rangki kya pindi ki odilo chisu sapuchi ya pinchu kembe. Di piati ki zamling nangsha tamchile jimbo bomshu di kya ki jimbo lapdi ki lapdobe. Kya pim jimbo ki lerim di pia lo chami bumle bum yani Lerim di ki piate mi lo riko sing chu mi disu di ki kechin kolle ta kya jimbo pingu pi kolle lem pia hako wale bum le mi kepo ki rangi kya jimbo odepte pindu be dile mi jame suki mi cheten sata yehin suki dete kya jimbo pimbo le di bum le bum mi disu ki chisu disu sungkyop tendu be dile kya lenki mi disu ki sem na ta kado nang shaya jumu odu be Kya jimbo ki chisu lo nyengkha yepi ki nasa disu le nyong di yepi nepo chulo ya roram phyado be dile khon chulo michi lem kiwi ki thenlo semshu phindo be. Ta lingi chu mi ka ki ta khatema ki di kya ki jimbo phinchu napti shuwa jeni di lo chobge le son di ki khesum lo ngasa lo khesum ngasa te ki paana ki treten zata zulo nacha mekhe treten lem yepi mika kiya yani mika di ki jikche di nyungsho na sher kheni ngale ngapchu sa te yani odile mangche lako yekhi misu ki kya ki jimbo pinchu kembe tiza kya jimbo pinkhi mi odi di ki zu nangsha di dem nacha di zo di nacha juta thang yani nyengkha chita ki nacha di meko shebe iru mya kya lembe ki kap nangsha ya me menkha di zo nangsha shibje phyati ki chuku kya ki di zo mi di zo da le lendo be dile phu di zo imba chani douna yani kya jimbo phingkhi yepa chani di douna dou sum sum yani nim gupchu ki bhana thi ri ri de phyati ki kya jimbo Pinchu kembe dile phum imba chani dou ji ji yani nim chigya khechi ki bha nangsha nyingkha mepo phyati ki kya ki jimbo pinchu kembe. Ngachi gi ya i disu nangsha, ngachi ngade disu nangsha kyon i disu nalo yepe phutan phum jembo lapo le lo chokke le yate dile odile yate jembo chukuma imbo phyati treten le mekhi zulo nasa Nyingkha chita mekhi gonglo khesu nga saate ki lingi disu kiya cha ki jimbo disu pimbo na su kembe. Di tenle di dem yu zangpu pyawe ki kesi kaolo ya sem temba chini nga ya kya jimbo pinjak shi nga ya nyingi kya tendi ki menkhan disu nangsha pinjak shi lapti ki dem yu zangpu pyawe ki thudi yekhi sem yekhi disu ki rang ki thani yepi ki Treating menji capsule sane chuna duty ki yani kya ki jimbo din

빈추 겐보 가데 가데지가 빈추 겐보 디기 걸레 ona thiwa diso pya tiki len diso thap chu kembe dile ona lera mingkha diso na sha lera nga cha gi kya diso jimba adep te phin chu kembe kya jimbo phindi ki zu na maung po na kya khom she yin dile nacha diso nacha jen diso mando diso thin she yin lap hi tam diso di min den kembe thambe siwa ni siyo ni kya disa ti chi tembo le kesi lokte ra sam diso lem pya sa zu lo chaga kya pa chene lok tira odire lakwe ki kya de nga chi zu ki zo chu kembe irung ya kya jimbo pingi pindi ki gyab le jimbo dile gimbo lingi diso ki rang ki zu lo di chaga kya po na gu po tan pembe ki se chi yepi ki sam sa gu po di lep tira khe chen de pya na zu na kya tendi gyab le ya nepo kare ya miten kembe di pya nga cha ki ya kya ki jimbo pingo tan jen zu la ya kya jimbo pingse na sha sem su pya gu pingo po di khe chi tayi nga cha ka ki ya midi su lo an chi gyab di gi kya ki jimbo pinra pingo digi pingu odigi pingu laptinga cha anchi kyaptigi kalo yanga cha gi lapmi su dinang sha de khaji chu chu nga cha gi semshu pindigi kesi mi je me de su ki mi kya ma topa nyong di ye pigi menkhana sha nepo de su ki korle odisi korle lu ju sheti ki odisu la khatem tha ki kangel thendo dilenga chi gi kya kepo to mi den kembe sa te chi tembe nga odina sha che ye po be dile nga chi gi kya odesi ki mi di gi chi so lo ya sa po mi odi lo chi so lem chi so sa po chi phin chu lap ti gi nga cha gi je me chu lo lap chu ba je ne mi ke si mi odi ki ya kya ki ke ji ko la ha ko di ya nga gi kya de te phin ba je ne nga gi mi chi gi chi so lo sung kya phya chu pe la khe ha ko di rang gi sem gi de po gi ra phya ti rang gi sem gi ra ngadi kya jimbot pinchi lakhe de thendi ki pimbimbot pinchu ba jene de leptera jikta be dinang sha ka kya achi kapti ki phinra phingo kya ki jimbo phingo lapti ki de phyati ki lap mi thop khembe dile ngacha ki khaje su chu ngacha de de phapu de kesi ra thete le me pa jene de dem kya ki jimbo de su phinja ka jene maung pana ngacha ra lo ya kale chave kapnang sha kya gi gu khoro themba jeni dile sacha odi nangshale mengkha disu nangshale rangi hema jimbo pinjak she dipya tigi ra lo kale chabe kap rangi jasana lo kale chabe kap kisi odemro neta ro chungba jeni jampu phya tigi kya lok tera ra lo go pe ti je nangsha ya thop chu khembe dipya sa nga cha ki di nangsha di thamje kha pulo kya jimbo ki kolle recording chuko po di ki kheje khatem ye po kati phyati ki ngacha mi jen ki chiso lo di ki thole yani ngachi ki kya ki jimbo ki thole mi lo chiso sa po phin chu po di kolle len ta gyu phin di ki mi lo riko sing chuk di ki kaje chu chu di sem shu phin di ki kya ki jimbo di phin chu ko dile raya jen lo chu ko ma yin bo phyati ngacha raya ki si ngachi ki thwe ten di lem ya pa che ni ngacha ki ya di nang sha dep te kya ki jimbo di so tāngwa pimbā chani di, māo pōna ngāchia rāngki pōcha pūjī di suki ya, ngāchī rāngki gyembo lhengke di suki, demta ki chāle zangpo, mīsī mīrik lo pimbī ki chāle dem nā juke lahi pōcha ki ya, thon pōle khon ki ya, pē odi rātā di ki māo pōna odi suki ya, kya ki jimbo ki korle, lēm pyaati hako di khon ya lam odi nara shukshē yin, di pyaati lakpar ki tharing ki nyim di, zambali nyo na ngāchī, ge khap na chi ko ma yin bo phya di jam ning yo na sha kha je ge khap di su ye po ge chi ki the nang sha ra tharing de kha jim bo phin ki nim lap di ki odi su lo yani kha jim bo phin de he su lo thu ji lek bul dem chi phin di dile he ma cha ki kha ki odi ki ship chi ki kol le cha le na hi ki thung kar ki kho kap nang sha tharing de nim de jam ning yo nang sha lo chi su phya ji ye po be Lerim Sambanadi Juye Pe Lingi Swing and Sinlo, Tsirinke Po Dejo Pataro Tsui Sunke Nanki Sunglu Nipo Fidui Sambanadi.

Lengi suki tato sunglo nipo samana cha. Chongi kala yu yapi lerim samana ke lengi chungin sen lo goje nipo na Pradhan Mantri Ujwala Yojana yalani sile kada charji ki korle shushayi. Lengi su, ijun ki gekhap ki mise kimo chula pento piki ten lo biam chukja yapi ki charji kepo nangle charji ke jen chi di sile kada charji di in. Lengi sukiyan di ki korle sembana eto dile ngachi kyongi di sunang shalaya lengi di suki charji